Even Saturday, me, Ninu Osu Titun, July for that matter. Today is 04-07-2026. Ojo Kerin, Osu Keje, Odun 2026. Mami Juwosi, Ewa Man Bo, Nibi Pepe, Ati Den, Kan Wulana Lori Facebook, Ati Den Wuloni. Eni kani se eti badwa si mungo krim wa nye pariye asi ton wa lenwe. Ani, orun ti yo manja de la rare. Yo da bi oko ti abusi. Mamay, ati wa ato mamba oba le dide la rare. E, ni sasheti. Oda, emba le dide la rare to wa ambi pepe. Makan ye lo joko be ni. Oro e, o ni dojuru. Mama, so le dide. Bo gweni ti mwe mire, emi wan la fi di. Oda, bi emba ji o dide la rare to lo bi pepe. Bata, ita, ametu ameyada. Lulu kwa ba bato mati temi. Ma loke sa. Into ba mu o dide to lo bi pepe. Ninu a wanti o dide la ye. Mama, fa o mare dide. Iwa atoma e dide. In the name of Jesus Christ. E wa wo. O wo toto beli a ye kwe lui ron. O wo toto sa ye. O wo to vi mwen badu a ye. Owo to towo mo so ti mo deru ba osi gbogbo eyin te dide lo si bi pepe olorun fowo yen jinki e wa wo mi edo oju wa edo oju ni won pe ni oju ere eyonu lawon agba mo pe inu bibeli lati change e si oju ere asiki lawon kan pe oda kasiki ara ti e ati tomo mo ni ko po si ejo ke to kunle ke to se nkan ke ni en kunle loni kan rin lo waju bi ese kan bi ese ka o je meje gbogbo idamu ti mama re to bi ori gbogbo idamu ti daddy to bi olomo ri mo ti ko lori ti e mo ti ko loju ona re in the name of Jesus wa koyin sibi to poju si yen mama ibo se nlo yi aye kan to nba lo yi so mo po pada jana oba ati dagba in to mu oteke jekeje dide laaro yi emi ke fe keyin o dide laaro Saturday bo se teke jekeje dide un to dide ku lori bed iwo le mi ba wiwo ti mo wo yi bo se faso re pa kaja yen be lo se jana oda wa jese mole wa ja gbangba loruko Jesu wa ja gbangba ninu awon ti won mo yo ti won ba yo ninu eyin te mo send the testimony si mi loni kongbe won ka ori e mo ori le ku mo fi la igboja ori bayi leja na fi mo la ibuja pelu ase olohun ori e oni gbabode in tawon kan sase tinu e wa lalaja wa laluyo olohun gbo wa lu aluyo wa si kaluyo laye in Jesus name olohun lo re mi si emi ati e bo se ngbo mi a jo debi ogoni awon mo ri o dide ninu eyin ti ma mo pade in Canada ma wa in Canada lagbara olohun lo di 22 e ba mi so mu gbogbo awon mo yin be ba fe gba we lewo e ko letter si mi eni baba e jo send bi te wa e send iwe lewo flyer handbill e send e si mi e send e ma fi number mi si to ba ti do di 22 ta ba ti pari convention ojo kan pere ni o bo si ojo anu isele ta seri ni lu Canada la lo se to ba lo mo nbe especially gbogbo awon mo ti nbe ni Toronto gbogbo eyin te wa ni Montreal gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Manitoba and make sure pe wa si Toronto e so fa won mo yin ki won pade mi ati bi ti won ba wa e gbo nti mo gbo lusu wa kajo testimony ajo yoni in the name of Jesus ma lo sori Facebook ni sin cream yin pef yin e ba ngbe dani awe wa di merin loni sa ki wa fe leikun ni ola info ese yin ma fo ese yin oro oju ere na ni osu mefa pere loku ti odun yo fi tan even ko ti e pe mefa gan mo bayi toro ton ti din bayi mo so le kan na adun to gba losu mefa seyin ni second half eleyi loruko Jesu wa gba o si pada deyan la o gbogbo le o ni bo le tin gbon mi e ma bo nibi pepe ejo e ba pe pastor Mrs. State ni tayo orin won yi eni kan ni mo mo nwa ki lori Facebook ati YouTube mo wa ori a wule so mo ti so nte nikan ni se but mo si nwe ni ye e wo e joko mi pepe yin e joko dadi e joko mo mi e ba mi gbe orin ye oya pastor Mrs. State mi tayo lojo ibi
ọ̀sẹ̀ tá a mú iná ni ọ̀sẹ̀ tá a mú iná ni.

kiri sore mo dupe lowo e fun anu ikan ojo kan eyin omo Olorun mo so lana enikan ni oro omo mo yen mo gbe tan ma pada gbe mo so nkan kan lana loni ta fe break ma so nta fi break awe wa to je number 4 ati igba ta pari e mo ni mo yewo ona meji mo ti lo wo nti won pe ni favor mo yewo nu dictionary e tawon eyan ko tawon igbo ko mo ye advanced learner dictionary of current English eyin bo de to ni mo bere mo ni what is favor o wa da mi lohun oni favor o wa define re si ona meji si meta oni favor is friendly regard keyan ka o so re re willingness to help won define re dictionary yen ni o oni willingness to help keyan o nife si lati ran lowo to protect and to be kind to keyan o pinu lati dabo bo ko si fe do edo oju wu o ko si o lore eje wa so bayi ta ba wa mu lo sinu temi kini favor tumo si pelu gbogbo definition yen now to have divine favor therefore is to have God friendly regard in ta so ni pe ki olohun ta ba leyan gba oju ere ko olohun ko do re bo ni o se feel nigba ti won ba so pe president iwo ati election se wole wode iwo ati gomina lo re amomo pe o le mo rugbe iwu lehun o le mo gbe o le mo je ru onje ton je yen ah and awon eyan kokan ba ni mo se sababi Olorun a mo so re eyan bibeli so nipa abraham won ni abraham si je ore olorun olorun so nipa job gbogbo won ni won ri nti won pe ni eyonu olorun olorun feran won gan amo si je nto olorun feran wajura wa lo mama so le roju le kan si ko kan ba mi dide ki olorun to po ni pata gbara ko wu o se laanu ko do re in the name of Jesus. It is to win the willingness of God to help, to protect, and to be kind to. Can you also win? Ko si win if you alone dey be wi pe o pinu lati ran lowo o pinu lati mo dabo bo o pinu lati mo mo foju ere mo saanu e nti won pe loju ere niyan a kan wo pe eyin mo fe mo ran lo se yo lenu te ba ile yo ran lowo Olorun ko ninu aye woli odekunle e pafra mo dana mo di korofo o to wa mdabo bo mi lowo orisirisi aisan emi e so mi e lowo so hospital woli to do yi Olorun mo mo wo mi omo mo se to Olorun ba sanu eyan to ba fun loju ere won mo pe lakande Olorun ni o ko ni mo pa agbara Olorun agbara hun ko agbara Olorun ni o da mama ti Olorun bi je pe o la mu kan ki se gbogbo eyan a o si fekeji ele nti won pe ni favor Olorun niyan mo fi majemu abu akaka ndabu adebo mo fi gbadua fun olaro ipe ninu awon ti won sayan ti won da lare ninu awon ti won gbe ori won soke ninu awon ti won saanu fun laye ki olorun ko ka omo won aisha as insobiti in ti won pe ni oju ere ifowo kan eje nso bayi kini won pe ni favor olorun favor olorun is what we call spiritual partiality enikan bi bawo isoju saju ni Olorun soju saju ma ka bi meji fun wa ni isiki to gboro mo ma na si Olorun je le gbe tan egbo nti bibeli so ninu we Rome Roman chapter 9 e won to so ni verse 13 nto je ni oju saju ni o ni gege bi ati ko pe Jacob ni mo feran sugbon Esau ni mo korira Olorun lo da awon mejeji awon omo ti o ti dese awon omo ti won wa nu oyun Olorun si ti mu o ti yan kan fe o ti feran kan bi le aye se ri niyan o enikan ni woli se nta nko mi lawo eni pe Olorun feran wajura wa lo ah se won o renu le ko renu oko ni o da je nsami si okan sare lo wa igan na kan ko feyin ti oba ku ababa bi eboda ya Olorun jo ninu awon to fe ju laye oya kamomo yi ka sister yi be na si ni o gbogbo eyin yawo le oje daku si adua yi info esere lola to ba ti ku nbi ni se mo bo lori Facebook e mo bo lori YouTube ma gbadua si cream emi ni ma bo osogun eyonu enikan ni kini o si ni lo ko ododo mi inu ile re na ni cream re perfume
ato se to fin wele mi o gbadua si eni kan ni sogun eyonu wanu ah pelu jesu o ti dogun eyonu ebi lo so nbi jacob ni mo fe iso ni mo koyira e wo nkan to so ni psalm 89 nipa david ninu we psalm 89 e wo verse 3 o ni emi mo ti ba ayan fe mi damajemu emi ti bura fun david ranse mi ki lo bura fun verse 4 iru omo re li emi o gbe kale emi o si ma gbe itere ro lati ran de ran iyen ni pe ohun oni ji o ku ni alefa ohun ojo mo je ola lo titi ojo aye re ah mama gbogbo omo re ni omo win ni sa gbogbo bi ti omo re ba de laye oke ni won mo wa ejo ru ebo majemu fun awon omo re gbogbo eyan omo olohun ru ebo majemu fun ra ti e na ah mo ta fi mo olohun lo mo ti iru emi se ti mo fi ri anu gba mi mo ti olohun fi foju ere wo mi david na se nkan kan ni to olohun fi so pe iwo omo fe o le mo gbogbo makeup se ti o ba si eyonu olohun lara re wa mo look down wa mo foju tembelu e na ni mo re majemu ta won me ati ti e se laaro yi oni lo pe ojo kerin bi mo se o ra so die die yen account number 30 1966 36 38 73 1966 36 38 73 account number ni access bank comfort life mission yo gbe jade 2017 ikeji ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International yen no tun gbe jade First Bank wa lele enikan ni woli elefo ese lola compulsorily ni omo pa ti bere laji odun ni ese re si bodo debire mo ti ni nkan merin ni favor nkan meta ni favor